0: nit da ko dana ko pour mu rendel ko am xarum tabaskem mom nak mu dal di rendel bopam xarma xarma ngi ko jox ne ko rendel ko mom mu rendel ko bopam dañ may atta koku non
1: wa matri bi yeso rek no defut lim ne sax
0: wa
1: dañ ne day kafara
0: wa
1: atta bi sun digeunte ak mom atta at nabi dal
0: wa
1: way digeunte ak yalla nak daw ko wara jegul ko wara jegul ndax dafa digeunte ak mom da defu ko dafa digge ak mom da defu da jakkar du ngant du ak tele du ngant dal kon warna ka far way day jegul yalla digeunte ak mom nak ndax lu tax sen digeunte
0: waa
1: itum leer lañ ko dul waxale waa dañu ci waxal ndax leer dañu atté badina bi ni rek
0: waa
1: man lu mel ni ngay waxat ni nako ko rendil momu la bopam la ko rendil mënu ko rendil bopam ndax momu ko mënu ko rendil bopam boko waxe tam la ko wax rek mënu ko rendil bopam taw sax buñ ko rendé kiko mom bañ ko rendil gën kon ko commande rend rek mom la ko rend 53 comme ci doon digene rend ko kon mom rek la ko rend mom mu ci dar dal bu ne wa da ko yene diko yeneel bopam nit yene ci compte
0: yene compte da
1: yene borom mo compte to borom yene na ko rend jox ko yene ko rend mo ko kon mu ko rend rek borom la ko rend
0: kon bu ko rendé bobu mo jappalé bopam la ko rendé
1: waaw waaw bo mu ko rendé bobu
0: waaw deug
1: ko rendé bobu
0: tuwarkal serigne bi ci
1: wa ba djegul nak ndax limi togn ndax def na djema togn don djema togn te mu togn fofu da ko djiko djem waye bën gi bëggon togn nak djem ko don djem ta da ko djegul yalla da ko ndax mi don djema togn dal japp na man ko wolbati bo mom ko man mom nak
0: deug la
1: bu ko rendé nung ko def da koy jox borom
0: waaw
1: waaw waaw waaw bu ko rendé da koy
0: waaw
1: da koy jëfëndiko mo
0: deug la tabarakallah tabarakallah serigne bi ci leral gam solo ci laaj mbokk mu mbokk mi day laaj serigne bi ne ki dafa jënd am tabaskem faatu ñëk bisub tabaski bi ndax mana dañ koy rendil xarmi yene ko ko wala ñu wala xarmi ñu ko def
1: ci amono xarmo bëgg ci tebeski
0: okay
1: wa far gennati na lu ci tebeski ndax dañ ko koy rendil ci isu tebeski bi wala dañ koy boole ci alal ji mi fi baye rek mbokk yi ñu ni ras bu dañ nan bu fekke da ko ni serum mamu denkané ko won da ni serone tabaske xarmé mamu denkané won né nañ ko rendil xarmé tabaske féké yalla dogal na fék ko ñaar yoonu ci amon mom dañuy sopp ñu wëyel wëyel féké la na mu ci won nak won mom amut ben ko rendil mom ko dal momoto ko mo xasse faat rek momoto bu do ndenkan nak wala ne sax moko mom motax bu ko ne sa don ba mu denkané ko dañ koy wëyel ndax moko mom wa bu len lolu amu ci nak bi faato momoto ko kon ay ndorom ñoko mom day bok ci li ñi don ci mom bu len sabon nak sento wala bok xel ñu won ko def wa do so degg tamu ko ci ngir ñu tamu woon di ko faatu ñu naan dañ koy tabaski
0: tamul
1: lu dum denkaneel bopam rek amu ne sa
0: tuwarkala serigne bi ci leral gu am solo gog ci laaj mbokk momu mbokk mi la serigne bi de ndax tabaski sañ na ko lepp
1: naaw lepp xarum xarum
0: tabaski
1: wa lepp xaaliss jënd ci xaar
0: wa mi ngi wax ñaar yépp
1: sañ na ñaar yépp wa rek santuñ ko ci lenn manam neew ko munta ñak dal bu ko defé nak tabaskum dana bax bu ko tabaskum dana bax waye duñ ko sante nak
0: duñ ko sante
1: am may manul rek manna baye tabaski nak man dama faral di wax ne tabaski ak agn mom li ci don aada def ëpp li ci don diine
0: deug
1: nit ñi liñ ciy doxé aada def ëpp liñ ciy doxé diine ndax diine mom buñ ci tënku won rek daray choono du ci am ndax bo mané def bo mënut bayyi la ben choono mu ci
0: deug na
1: aada ji nak mo na la mëno ko ñaka def waaw lool moy tax
0: deug na
1: bokku ma nak ku mënu dana fexé ba def
0: waaw fitna ji ñi togo la aada ji
1: aada lepp lu ci do sonal nit ñi rek aada ji la joggé waye demi diine ji rek mom lan la ci sonal nit ñi amok man def ñaka man bay
0: jere jox serigne bi ci leral gam solo gog ci laaju mbokk mom mbokk mi serigne bi day laaj ne ndax tabaski manes nako société manam ki joxe li am mbolo mo xamne kenn ko day joxe dara ñu jënd ci am xarum tabaski ñu tabaski ko ndax lolu luñu man la
1: wa bu day xar mom manesuko bu day ci ngir manesuko ci leneen tam bu day ngir mom tabaski amu man tabaski mo xamne dañuy dajalé ngir gut ko ki joxe ngir gut ko lolu dañ ne buñ ko defoon kenn amu ci tabaski ko telephone jënd ci im xara rend ko kenn amu ci ñu ko ñi doon jox ñu kenn amu ci tabaski kon moy dajale ngir wutum tabaski mom du wër ngir mo xam xara mo xam leneen amna ngir yo xam nak bu doon leneen lu melni gilé mo la nak dana wër ak ngir mi sax nak mom nangul lool kon di ñu dajale ngir tabaski rek ko xam rek la nangul bu amé rek du wër da dajale won amu kenn ku ci am tabaski waye li nga xamne dana wër ci ngir mi moy dañu xon ci ginnaw borom kër bu nekk ak njabotam di len dundal tabaski mom rek yéene len ci kon yoon ba dana ca bok mom dañ ca bok waye duñ dajale ngir jënd ci bu fakkon ne amna ñu dëkk ci misal ta kenn ci ñoom mënta jëndal bopam tabaski manal ko bopam waye muy dajale li ñam dana ko man kon lañuy man moy ñu dajale li ñam may ko kenn ci ñoom may ko ko mu boole ko la mam mom den ci tabaski yene len ci ñoom yene len ci ñoom ngir
0: ko musul leñu ab buntu dal buntu bok mané ñu fa jaar waye nak buñ dajalé won carrément né dañoy bëgg tégg tabaski mom buñu man waye buñ jaaré fi dal mom
1: waaw buñ dajalé may kenn koku nak mom jënd ci turu bopam tabaski yéné walé
0: waaw
1: dañ mëna bok ci yool ba
0: ma sha Allah sëriñ bi ci léral gu am solo bok ci laaju ba bok mom bok mi lay la sëriñ bi né ndax ñett nit buñ dekkon ci genn kër ndax kenn ku ci né manam man na par exemple xam nga tabaski ñatt fan lañ wax ne mom la légui ndax kenn ku ci ne man na tabaski tabaski tay ki tabaski suba ki tabaski gëna suba ndax lolu man na nek wala det
1: waaw man na nek baax man na nek baax ndax ñatt fan yoyu bu mu sopp ci jobale bopam rek gis bu ko ci neex mu tabaski bu mu sopp ci jobale bopam rek gis bu ko ci sopp mu tabaski ci tanam tabaski
0: nga xamne man nga am sama xaar mi japp ne ni ci bis bi jek bi waaw yow nga bañ ko ci ciobale bop nga bañ ko arrêté rend ko suba
1: waaw donte nak bis bi jek ba gën def ko ci bis bi jek mo gën ko ci mon man ko ci ñaaral be tam def ko ñaar bu mo gën def ko ñu tel bi waaw du tay bu bayyi won la gënit lam def baxna rawate nak bu fekke ñu bokk gën kër lañ xeyna bu ñu rendé won ñom ñepp man na andi jafé
0: deug
1: la ñu ngi koy dencé ak yuma non wala yaq man na ci am wa ñu nekk yéneenté ala ki on dara ñu
0: tuwarka la sëriñ bi ci léral go am solo bok ci la di bok mom bok mi la sëriñ bi nak ki nga xamné mana amna katnu mëna jëndal ay gonem ay doomam yéré yu bess ci bisu tabaski nga xamné sopp nañ ci sollu bess néna te defu ko mom ndax lool non ñaké def ko da ci am bakkar wala dét
1: waaw buñ ci doore sopp sa lu bes de ko ci bop na ko tambule
0: ci bop na ñu rek waaw
1: ndax doomi ñoom duñ ay mukalaf man naam waaw ñu xuma dina ci am bok day mukalaf waaye li am sa lu tam aada ji ci ñu war rek ay xoti mo ngir ma aada la xotti ci tabaski andala way du diine diine setanu du xotti kenn ci tabaski ñi nga xamne sax njabot lañ di say soxna wala ñi say doom sa waru gar la nga len di wod moy nga len di wutal
0: ben ben
1: da nga man ko war na nga def waye tan kuñ ko ci bi soore jamono bi nak adal kon ko ko man te def ko itam adal amul problème may amul ak diine problème adal ak mom moy xéra buñ ko def xass ni xass ko buñ ko def yow ñu yow ko buñ ko def lebu ñu lebu ko buñ ko def garaw ñu garaw ko xéna yoy bu ko atané mom ñu ko naxé def ko atunu nak mo ko atunu
0: sanu
1: wa mo fekk ci ala ngir atunu to bu tay mom
0: barkal nga xamne dal mana xale bi mom liñu sop manam bu don ci misal am mukallaf la mom sop nañ ci mom mu sollu bes waye comme xale la mom ay atit kiegu ci mom manam am sop gi kon man na baña
1: wa am sop sollu bes foku tak sop ya sop mu xati de do ñu lol
0: wa
1: woy dañu sopp mu xot dañu sopp mu sollu yi ak moom lu yes te bës gi ñëw dañu tay nga am lu yes dañu sopp nga sollu yes la waaye woy dañu sopp nga xot ngir sollu yes déedéet sopp mu xot waaye dañu sopp bu dajeeg mu am lu yes sollu yes
0: ñu xam lu yes tekkiwu na lu ñu doogu xoti la waaye mbokk mi ne laa sëriñ bi ne ndax tabaski am xaar moo xam ne juróom-ñetti weer rek la am ndax loolu dana doy mën naa nekk
1: bu dee ci ngër ñu day du doy bu dee ci ngër ñu moom xam ne ñii mën a tabaskee fukki benn weer waa juróom-ñetti bu dee ngër mi moom fukki weer la am xar di am ñu door ko maa tabaski
0: mais na kon day mel ne am nañu ci def njuumte yu bare bare ndax léeg-léeg am na ci xeeti xar yoo xam ne raas yoo xam ne nii mën naa am lu yées fukki weer ay weer yu néew mën na ko am daal toll neen ni nit ki koy jënd mën na cee bañ a bàyyi xel am daal di koy jënd te tabaski bi mais nañ loolu bari nañu ci
1: kii bu waaw nag ginnaaw lu nga noonu day am moom li laajte moo ci gën wala nga am xam-xam ba xeet yooyu nga mën a xam nga mën a xàmmee ba xam bu ci am fukki weer nu muy toll wala nu muy mel wala mel noonu laajte daal ginnaaw loolu mën na ci am rek day xeet yooyu ku ci nar a dugg ku nekk mu gëstu ba am ci lu leer ne am na fukki weer da bañ sukkandiko rek ci ni mu toll
0: tubaarkaala sëriñ bi ci leeral gu am solo googu ci laaju mbokk moom mbokk mi ne laaj sëriñ bi ne ki ak jigéen la goo xam ne dafa dëkkoon ak jëkkëram ci réew mi ñuy wax Italie nee na jëkkër ji faatu ñu suul si ko Sénégal ñu indi ko Sénégal suul ko ndax moom kon buy iddaw day ñëw ba Sénégal iddaw wala mën naa des fa mu nekk iddaw
1: xam nga idda moom dañ naan jigéen ji fa mu nekkoon bi muy sëy fa mu dëkkoon bu iddaw itam foofu lay nekk bu dee ku sëy yi woon la kon fa mu dëkkoon ak borom këram daal mooy daa fekkoon borom këram ci këram kon foofu lay toog ba da jeex bu dee sëy yi wutoon daa toggoon ci ay ku jàpp nekkoon ci ndigalam foofu lay jàppee idda foofu lay jàppee idda bu bëggee ñëw Sénégal mu bàyyi ba idda jeex mu ñëw waaye moom fa mu doon sëye fa lay jàppee idda
0: ndax loolu day warugar ci moom maanaam waaye ndax moom bu fekkoon dafa bëggoon a ñëw par exemple mu bëggoon a fekkee dëj bi wala yu mel noonu nga xam ne kon duñ ko may mu ñëw
1: waaw xam nga dëj du dara moo tax dëj mooy lan aada la rek aada la mbiri aada la bi mu faatoo moom jigéen ji lim ko mënal lu ko amal njëriñ mooy ñaanal ko rek mo ñaanal ko xanaa sang ko te ginnaaw ñoo bokk fuñ nekk fam nekk fa la faatoo ubbu koy sang ma ne ko sang ba ñu ko andi sang rek la ko ma defal moom ak ñaanal ko waaye du moom day denc wala muy te yooyu yëpp itam du ne da ko diw sànga ma ko war a def waaye dañ ko war a def rek ñu ko def rek baax na kon ñu jës yëpp muy ru aada rek noonu dañ moom du dara di dara léegi na toog jàpp yi daf fam nekkoon bu jeexee bëgg ñu Sénégal mu ñëw Sénégal jàpp yi munul dara tax muy dem.
0: Tabarkala sëriñ bi ci leeral gu am solo boobu ci laa di mbokk moom mbokk ma ni laa sëriñ bi ne ndax xar moo xam dafa tax ndax manes na ko tabaski.
1: Waaw xar mu tax tax de dañ koy jàpp ci sikki yi ndax dañ naan lu am sikk su fees rek lu am sikk su fees rek ba noppi am julli gu teew kon daa war a julli juróomi julli yooyu ba noppi doore julli gi teew ndax loolu dañ naan lu bariwut lañ koy jàppe daal dañ naan nit ki bu amee julli yim julliwut te bariwut bariwut gi nag dañ naan mooy ëppul juróom ëppul juróom mooy kon daa doon juróom baa mu yées ko bu ko booba mën naa fay li nga xam ne mën na ko fay ba nag julli ci waxtu yi bu fay loola lu mel ne bu fekkoon mën na fay julli ñetti julli yu njëkk yi moom mën naa fay ñetti julli yu njëkk yi ba noppi julli julli gi teew te waxtu yi du génn bu fekkee nag mën naa fay juróom yëpp te waxtu yi du génn mën naa mooy mën naa fay juróom yëpp ba noppi julli waxtu yi teew te waxtu yi du génn kon noonu lay def kon daal wax luy tee mu génn waxtu yi rek fopp da ngay julli gi teew ba noppi doora fay la faatoon la faatoon mooy nit julli wutoon ci waxtoon kon bu dee juróom la daal day julli yi faatoon ba noppi waa day fay kon ba noppi doora julli julli gi teew bu fekkee loolu xaj na ci waxtu yi bu ci xajut nag mu am lu mu fay ba noppi julli julli
0: ko julli ba ci digg bi nag mu fàttaliku ne kat moom am na juróomi julli yu mu faat yu mu julleeku su boobaa nu muy def
1: waaw ginnaaw ci biir julli la ko fàttaliku kon mooy julli googu moom du wér julli googa du wér mooy am na lu ñuy lijjantee na bu fekkee ci misaal moo am ñaar rakk day sëlmal bu fekkee benn lamonte ci dolli benn muy ñaar mu sëlmal noppi nag ba noppi door ko fàttaliku kon boobaa luñ ne ko da ngay fay da ngay julliwaat julli googu daal ba fay bu waxtu yi desee rek mën naa julliwaat mën naa julliwaat waaye bu julliwaat tam du yàq dara ginnaaw daa julli ba noppi daf ko fàttaliku waaw kon da ko fàttaliku wér julli googu julli googu day yàq moo du mën a nekkati julli farata googu daal dana ko defar.
0: Lan mooy atteb li nga xam ne nit ñi danañ koy jokkalante ci ay xew comme am xew nit ñëw jox ma lim sàngam su amee xew su fekkente ne nag ndaaj mooy su fekkente ne maanaam day nuru lu mel ne bor lay doon nga xam ne day am takk-takk boo xam ne nii loolu jigéen ñi ñoo koy gën a def takk-takk boo xam ne nangam laa la jox nangam nga may doole wala nangam dama ci dolli dara loolu lan mooy apaatem
1: doon mooy ki nga xam ne am na daal yitte ñu jàppale ko ci ki am xew ki am ngénte mbaa mu am ceet mbaa mu am déj ci cosaan nag mooy koo xam ne yàlla dogal na booba rek mu am lu mën a jàppale mu jàppale ko ki jàppale nag du ci seen tuwaat dara ëllëg loolu mooy cosaan góor leer seen diggante rek na leer ba ginnaaw bor la moom ba ki nga xam ne ameel nañ ko wala mu ameel boole ci ay bor ay borom mooy ki nga xam ne amee na bori ndawtal ci bor yi lay bokk buñ ko amee loon bori ndawtal tam ci bor yiñ ko ameel ci lay wala moom ameel na diw ak diw ginnaaw dañ koy bind nag mën naa am kon loolu mën naa leer waaw booba wañu dara ndax nit sam sëñ naa leblente ci anam yi yiñ bëgg a leblente riba rek mooy kii fay na fay lam leboon rek fekkee nag ñom ni ñi défé itam man nga fay lu upp way lu upp yow da nga lepp lo wat la ci upp
0: non
1: lo lo lo ci ñom rek baxna bo xam dal ki mom amena bor yi wala amena ko bor yi rek ñi la amel wala ñi ko amel bu dé leer rek baxna dara
0: nek ñaari ñom mom day don fay dal lay lebalat nak nga jamal mbokk bi la serigne bi ne liggey yi nga xamne moy am ci kër mëna tok ga raxas ak balé ak yu ci aju ndax lolu da fay waru war ci soxna si manam mu fete woko nga xam manam lolu akala ju amé borom li ci aju yépp mo manam lolu l'islam daf ko taklif daf ko waral ci kaw jiin ndax non la dem
1: wa xam nga l'islam day ko mënd mom nga xam na amna ngant waye ginaaw no ada terel la baba ñu kenn lan ko sante na ara ci bopum mo le nangul lola mo le nangul ñoom duñ liggéeyal seen bop boba kon duñ leen sante ñu liggéey ci seen bop ñoom
0: la serigne bi
1: buñ ko malé ñu wut ku lan koy defal
0: waaw
1: ñoom to buñ ko gal borom kër bi fekke luñ man la
0: ñoom seen jëm bop ñu leen koy defal
1: waaw ginaaw ara ñoom la ko doon def lo ñoom génné na leen
0: ci
1: bu leen ci génné tej man la wut ñu leen koy defal it mo gën
0: waay duñ ko gal borom kër
1: waaw gal borom kër
0: gal borom kër
1: ndax lolu am na jeriñ daal am na lumuy jeriñ sey bu ci lolu génné am na lumuy wañ génn ko xamné du né koko ñaka mëna tax defuko té man mo tax defuko leneen tax defuko rek wax ma ala ko ci génné lu mën doon dana am lu dess ndax def gi am na lumuy yok daal am na lumuy yok lo xamné bu def gi mo rek lolu mëna wañ kon moy bu fekké ara genn nako ci itam mën na wut ku koy defal ba nga xamné du def lepp waya du neew ne am lu muy def bu ko ara tegut sax bu ko mané def gi mo gën bu ko wut ku ko defal tam sax moy gën mu japp ci lu neew lo xamné dana tax ñeñ ci nek man tay jot
0: mu defal ko ma ni wut lo xam def bok ci contrat sey bi
1: anké lim ci bokké moy di ma xol légui né té lool borom xam yi xam nañ lool xam nañ né aada dañ koy atté lo té lool mu fekk ko ci alors bu ci djublo lool man na am tu ñunte waaw
0: tuwarga
1: waaye aada ko té lool mu fekk ko ci mu fekk ko ci
0: tuwarga ndax aada lissam bari lo xam da ci
1: depo aada ci fekk ci aada
0: baax
1: ko fa diglé
0: wa deggal machallah jere jeuf ci aramal lett dañuy wax ne bu fekkontene rew la mo xamne lett du fa ara ba dañ ko fay tare bu fekke rew mo xam lett ara la fa gor la wax su bu ba ma man na lo ci ngir rek woné ara lé l'islam bi
1: jigen la jigen la mom wala jenen jamono yo xamne lolu xamé wuñ ko jigen rek xamé nañ ko gorit bu ko defé baw do ay ada fofu ada moy atté l'islam fek ci ko
0: yaral go am solo bok ci laaj mbok yaral le japp na né képp ko xamné yoni won nga sa laaj rek né ko sëriñ bi leral le di nga ci am lu la ci doy sëkk ak la ci leral nañ ma sha Allah xana rek di ñaan yalla sëriñ bi tontu yi nga fi tontu yépp suñu borom defal la ci giwu bare ak mbolem yeen li nga xam ye l'islam ci fanu xam sant nak xawal liggey bu am solo bi ngeen di ñew di ko ci and ak mom di ko jappale bu baax kon serigne bi xamna cadeau gu mujj rek inshallah ba benen jamono inshallah
1: waaw den sant de rek den sant yeen ñi fi nek ak señ ndax lo xamne dama ko faal di wax dama na wax ne xam nga li ñi tudde media ci bopum rek dañ daan wax ne ñetti liggéey la am ñi daal waaye man dama daan wax ne suñu réew yi moom nga xam ne njàng mi àggu fi foofa ñoom média boofu yi fi nekk seen yit la gën a war a doon seen ko ne moo jaadu ci réew yi mel ne suñu réew yi

0: affaire d'ampoule ji dañay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu ci mancé ba nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yeg jamm ak tawfiq gi nga xam dëg dëg jëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu kalé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesden 5 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wër gi yaram
1: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok ko katan ci walu sey ñu tuddé ko lig lig lig di tangal bu yok ko katan ak ciawarte goor ci bir negu sem ngeen man ko amé nak ci ñe ko xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñuko défaré tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñat yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignu da na ko saytu setantal ko rax ki dol itam mo am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tej fi rek la ñu mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu sem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi ne bula wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde benn bula wala feñi mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeug gu xéewale lool tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lool ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woti ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli katan ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaax na ngir solution bi

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lig lig lig di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngeen man ko amé nak ci ñeeg goxé wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax ñi ko défaré tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ci dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignu dañ ko saytu sétantal ko rax ci dol itam mo am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacké ak Touba ak tangal bi di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi na bula wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëna bula wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel agricole yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké agricole té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woti ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi di crème hémorroïdaire ngeen mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi accident
2: Bismillah Tabaski Diouf Sina Expresso inédina ay xewalam ngir dolli si sa pagne Tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs une mouche ngari mala ko wax de ko mané activer ce bour 3000 ce bour 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi Expresso di sargal ci Tabaski bi retrouve toutes les offres sur web wala bok ci 111 ci ou sur ton application Osei Expresso dal moy Sénégal
3: Sadul ladhi kul lisanil wafi safar
0: ci Sénégal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamné da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënal la ay kay copine na ak lepp lu tiajo mo xam noy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gam nga séti wa projet 18 safal lepp lu xamné ni aaje woon na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappané ci sen flyer 18 safal mi ngi fofé ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéro ba di Serigne Dame Seck bi préfet na bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñen kay waye 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463

0: ay ko kon ci anal bo le mi nga xamni jamono ci ñu ñu baye xel ci 106.0 yere ngeen ci ox ci an bo le personnel ben FM 106.0 do ko sunu DC Serigne Mo Tarafal ak bo le personnel bi yepp ci mu ci man di doon ngay xit mo mo xam ngay xey ci kër gi wala bo ngay gontu jappal ci anal jox la sa waccu ay waye ñu ñaanal bolem suñu way dawli suñu borom xale leen ci aljane gën ko wi nga xam ñu ci lal opto ñu ñaan suñu borom safaram bolem jangore ñi nga xam ñu ci seen ko wulal ndaysan di yegu miti dal na yalla safa ñi nga xam ñu ci pression ñi ñaan suñu borom gën leen ci dar ñu leen na toti bolem bu leen fay duggal aman bekte jakar lok son hadisa hadisa nu na la ziar la
1: elo na la
0: jia fa yaram ato ko ni yoro auditeur ni xamni jamono ji tembe ñoo nga ñuy baye xel
1: deug la
0: ya jaf
1: a'udhu billahi bismillah inna waliyallah ina biñu sante yalla julli waccu yonent bi dañuy santat bu baakha baakha suñu ñaari wajur di santat bu baakha baakha suñu wajja c'est ahmadou bamba khadimu rasoul ya nañ ko yalla fayal di santat bu baakha baakha suñu mam cheikh ibrahima fall lampo di len nuyu fañ len dal ni nuyo ci 106.0 di ziar bu baakha baax bepp kep kuy tewlu benno fm dore ko ci suñu dg mortala fall di ziar bu baakha baax ñi nga xamanteni bi ñu ci kaw tali bi di ziar ñi ci biir kër yi roof seen casque te duñu baye xel a di continuer di ziar bu baakha baax ñi nga xamanteni bi ciabi daf leena fete ginnaw di ñaan len sa borom teggil len natt bi te bañ leena tegati dara lu len koy duggal
0: amin waay
1: di ñaanal bu baakha baax way dawlu yi sa borom xale len aljana fi daw si dañuy continuer di ñaanal bu baakha baax ñi nga xamanteni bi ñu ngi yek aw metit sa borom safara metit bobu dañuy ziar bu baakha baax ñi nga xamanteni bi ñu ngi tewlu benno fm yef rek bayiwu ñu kenn di ziar bu baakha baax señ el hadji fall ñi lay ziaré
0: tay ñu nga def sop señ la ko deggal wala deesan amna solo ma sha Allah aje ko mi nonu doxal and ak yeen bolem auditeur yi nga xamni ñoo ñuy baye xel ci 106.0 wala ñoo ñuy baye xel ci 3w.sunfm.com rew meek bitim rew ku mu ci man di doon jappal ziar baangi nonu aje ñu doxal and ak serigne Khadim Diagne

acca seen xaar yi ngay loolu àndal di doxal mbooleem ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ñëw ñuy bàyyi xel di ñu wéttaliku pour man di nekk. Ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay. Ndeysaan tey nee naa la da ngay doxal ndax damaa soj du noonu.

0: In the FM.
1: Ati khadiza ko izam bo kimba berin wala mbok tawfikh.
2: Ziar wa mbawren ak tawfikh yep ñu ngi len di ziar. A di ñu dama mbawren rek ñu ziar fa suñu wajur wi. Seigne Abdoulaye Faye borom daara ji ñu ngi lay ziar. A di ziar bu baakha baax ya nogoy job. Sama yaay ji nan la tanel. Tanel bu baakha baax.
1: Yaay gi fakkat. Ndaysan matane man leen alta ya do xal. Damay da ngay xal ni da ngay xal mu ci da. Da ngay xal ni me mu ci da.
2: Ne ko kero gis na nga may invité ci live man la tay dama dox lay.
1: Man la waxal lo neex. Degg.

ci asalam man ko jerejeuf woki asalam lo ko wor xam nga asalam heure bi tembe mom day xaw xum bu yama gën xam te yak jay kar yak yep day sembaxo sa ci xaw bari kala su ñoñe noné papa ñu gaang xaw yeen jigeen ni nak sama sa ci dañ koy jiñ goor rek way jigeen ni waxtu wi tembe bu ñu duggé marché asalam la ko seen sa ko ke dune di ñu ko ci duggal wala bok patan sen ak patan sen kala sa argi ndaysan yalla yalla yaram barki yalla ndaysan ma nga ci asalam ko ñu baye xel mom ala jañ ñu koy contane di ko ziar bu baax am wala nga xam na nga fofu ci marché asalam ndaysan jëmul jiw asalam mom ku tuddu marché yi da di koy jital wala bok nga tek

ala jajor bo mas aslam jamono ji mu melé mo ngay yëngu wala yëngu ma sa graay ab xam la ni jamono ji tambe ku ko jige yo kal ma jaala jang ma nitu leen ba barki yëngu ji isaan sa ma sa bobu leen ni mi tam kën di ñom du ko dara mu ni ma graay ba ma sa graay ma ngi leen di contane église bo

0: Islam. Aci bu ki xamni ci mbacke bo yi rawati na Elton jeere ñoom jeere. Hadisa. Neena la nga wara doxal tay dama xawal sa.
1: Mo faje mo febar.
0: Ngal.
1: Manam dama gëmmel.
0: Kana la sa xalasam ñoo sa xel da ci dëgg.
1: Ay yett lay bañ te waye ko ñu duma ñew tay.
0: Lo wala la da nga taxaw sa ñoo wala ñu
1: dama sot. Ali continue di jale wat bu baax Serigne Fall wajuram bi Serigne Dame Abdourahmane Fall Ibnu Serigne Murtala Fall Mam Cheikh Ibrahim
0: wallahi wallahi ndaysan
1: mu waccion ab liguey ñu doon ko ñaanal tay nan la fall yaram ya nan sa mam teru
0: amin way ndaysan
1: aljana nek sa keur
0: wallahi ndaysan amin
1: metti na waye mok aduna
0: ñu ndaysan ñu and ndaysan ñu koy jale mbolam famille yépp ndaysan ñu doon ñu tiss lu metti lo xamni doyna wa mi ki dembu ñu koy jale mbolam famille bi yépp wa. Bueno,

0: Ate sou nou pwese sa kou mwete tangal jete biti gwen, mwene na kou ye wous, ya pwa ni dal, mwen te kontante mwen ite yon. Ate sou nan day jen sou mwen jigen mwen bak bache mwese de, jan lan se jam ya.
1: Yon dar rahman rek, nou jyar fwa sou nou koudje fay.
0: Koudje fay.
1: Wa, sa bodo mbay, ak sou nou jyar mbay.
0: Nye sa.
1: Ate nou yida di demba dar man man rek, nou jyar fwa jabba sa rek, nou jyar bu bak ba.
0: Sou nou jyar bache jom. Am sa rafal ci ties la bokku na sa ñu ngi di bëgg ñu tam bu baax wax do ko ande ngi di bëgg na ñu wala ñi nga xam ni Khadisa yo photo le seigneur baaki na pare na wala passe encore ah man mo so dutte so do ne ko te jëm ni ji tambe xalé rek la ñawat ak goor ñi nga xam ne yu jullu ji sama classe bi parfois ñu bëgg robo ci ko robo bi yaa nga na xam sen sen nice dem daali jullu ji sa borom jullu kaaw mais sino lol
1: ah xel day daali dem ci pap cham sauteur yi ma ngoy ziar borom fer
0: da ngay jow yalla baax
1: sama loxo bi nak dafa futtu ak fer bi batay
0: ala ko don passé
1: way
0: dem mo re ma ngi dajé yow ci mbéd bi mbacké ngey wëndé lu ci taxawal
1: dama ñaas
0: mané la yalla baxna ko ko dara ta bo jël ko jëlat benen waaw ay doon la kéro da awsa la rom ko mo fu dé dé sa wé rek ndéssal dara ta bo bu ngal ko tay mo xamna li mo lool
1: taxaw ma ci won biso ma la fi jitu tay
0: Ibrahima Gueye,
1: Tena ziar bu baakha baakha soxna kumba borom nat bi Muhammad
0: Rasulillah abo Salif Samno dosi ba Mustafa Mbaye ndax o jaja nga makka ba legi dama len di dali len di ziar ndaysan may len di lata ma ñewat xam nga jëm li ci tembe ku ci amul mbokk mu dem wala bo nga am ci yaay wala papa sa xel ma nga fa ndaysan nakatal mukarram

ci dalal gogou nga xamni ma nga ci wettu ki nga xam moy course bu ties ndaysan ay jamono 2009 jam fu 2008 nga xam sa taxawu sama xel nday konta abou mi nga xam nga moy lolo ha do xar wala guma def

0: zéro mu mbokk yi nga xam ñu ci mbacke ba rooti na marché central ba tey ni xam nga jamono ji tembe ndaysaan ku lañ tudd daal di leen ki yaa nga gëna xaar
1: ay kanam yu jeex tak
0: man koy ndaysaan lu fay jeex
1: ndaysaan da ngay toog ci machine yi sax di li
2: di nelaw
0: da waroon soo leen tegeen nag man ayu bu jële waa sa mu nekku ci du ma ñoo xam nga la yàlla dogal ah non tamit
1: loolu kooku doon wax naan police yi tailleur yëpp dinañ daje police ci événement ren bi
0: ku leen nit talent di laa xawu ma classe saar bi lay doon
1: dañ ba dajale ak di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal ñaw yi àgg si jàmm
0: ngeen waaye ndeysaan
1: seen client yi ci jàmm ak salaam
0: lay
1: sañte yi daal di dàqante rek ndax ñoom loolu lañ ci am
0: loolu ngeen di am ah Khadisa
1: ñoom ñoom
0: yéen ñëpp ñu fa ngeen yooyu noonu gars yi daw fi am gën a xam nga c' est une xëy ba léegi mooy loolu ndeysaan
1: dañuy daal di dem ba mbëbëren rek ñu ziar fa yaa Assou Diouf suñu yaay ji ñu ngi koy ziar am na lu ma awa yóbbante ci yow nag
0: ci man
1: ci moom ci yaa Assou
0: ah d' accord
1: ah ñu ngi lay ziar bu baax a baax suñu yaay ji duñ fàtte binta benn yoon ñu ngi lay ziar dañuy dem ba Boussoba rek ñu ziar fa Serigne Abdoulaye Ngom ñu ngi lay ziar bu baax a baax
0: Abdoulaye Ngom ndeysaan ku baax la te yaru te yiw
1: dëgg la
0: te bëgg bëgg aussi
1: du ma fàtte Ibra sama nattu bi nee na ma maa ngi ndar ma ne ko del wëreelu rek
0: nga del na Thiès
1: ah dellu na
0: nga Thiès
1: wër rek
0: nga Thiès mais looloo baax kooku nag sama doom yu lay la loolu wax rek jàppal ni sama ginnaaw bi ñu ko dóor ñu ko fugg
1: dëgg la
0: bu méttee daal na bu méttee daal na
1: dëgg la
0: rek ñu ngi dégg ayca maa ngi koy ziar bu baax Ibrahima

0: tol bu baax
1: waaw xelbe daal di dem ci Adama Ndiaye sama maggi aduma fàtte Adama Dione lu benn yoon
0: ndeysaan
1: maa ngi lay ziar bu baax a baax
0: Adama Dione
1: Adama Dione
0: ñu ngi koy kontaane ku baax la ndeysaan
1: may taal dëgg
0: jërëjëf
1: jàmm si yaa
0: wala nag jaar na fa am lu ma wax di ah xëy sa nga la jël de ah non ah
2: Muhammadu Rasulullah
0: ay ci sama mari ba jërëjëf sama aram wala ñi nga xam ne ñu foofu duñu bàyyi xel jërëjëf sëriñ Sall maa ngi di kontaan ñu itam jërëjëf Mame Diarra madame Fall Mame Diarra Diagne ñu itam madame Fall la ñu foofu sama

0: subax lu problème ci ñepp ma ngi leen di ziar jamm lay sama combo ñu tam ma ngi leen di bëggé ñu def sama yaa jamm nga ci grand mi di ndiap parcel assini e de 26 ñepp bëgg na leen ziar leen ci ngeen jëf ba ak ci xel bu mu jox ko bi ñu doxal Khadija
1: 88
0: ba tamo dem ke wor gor mu ñaanal wax ñu ndolu

0: ndeysaan xel day daal di dem ci suñ ko war a seen Bayfal bi ñu ngi koy ziar bu baax a baax suñu waajur yi bëgg ñu lool ndeysaan. Ñu ngi lay ñaanal jàmm ak tawfeex. Ah du ñu fàttee suñ Bay Selo si Kuroulaa nee na ma sama doom ji maa ngi lay teewlu.
1: ndeysaan
0: nit ku baax.
1: ziarul ko bu bëri waaye.
0: lay ziar bu baax a baax.
1: waaye nag gis naa ko mu yëg nga ci TikTok bi yooyu noonu xam naa ni daal nii. ndeysaan su ma ko kii rek sama xel day dem ci foofu noonu.
0: waa Kassim Saliou.
1: wallaay ndeysaan.
0: Ron Xayga.
1: kenn du ma. dëgg la kenn fa yëngal nee naa ko ah.
0: dafay yëngal
1: loolu yëngu na de waaye mel ni yow jafe na trop ba. barki yàlla jërëjëf Baye Mbaye yàlla na sa jàmm yàgg.
0: amiin waay.

0: Zanim le kontan li, an tou mani matres la, pou biche si kebe mi, ou, se gen zan.
1: Mwen kase gelo lou yon lor, mwen kase rek la itop.
0: Ben zan, jote mwen koma de san. Sa mwen se mwen lo kamyon, mwen le ti kontan li, de mali nye wak an mwen se liche boudoum, mwen le kote le jen kembe yo ti man. Akha di sa? Serigne bi ñu wax ban patiok da yomb amani be serigne jigen wala ante 88 modi bu ñu joko 628 1902
1: 628
0: 1902 fa ngay jaar ñu and ak yow begelante ante ma da joxal ñuko abi jog joxal ñuko baye la xaccaw da demé ci bintu jog borom 110 bi ñan ko mang koy contane mo ñu tam xali mang koy ziar ak elay ci

0: ara mëna wala nga xam bam son lay sakku
1: wala bam son lan kay may
2: nañ ko ko ki na ko falam ci suuf
0: bon ay falam yu yop amu ci won
2: bay ma laj ko ko ci suuf
0: ah wa ci
3: na mbokk bo xamni yow mi rek lan koy séré yow mi rek lan koy séré
4: Ring salu makela ñaan mum la ñaan mu leral sama yoon we Ring salu makela
0: ata bay dam su mo ma ne compagne yo ba am nga xal
2: Ring
4: salu makela ñaan mum la
2: ñaan Mustafa Kanji jëlal
0: Mustafa Kanji

0: szerint Becsú.
1: De hiszem.
0: Ki fog ügyelő munka?
2: Szelem elikum.
0: Gyere, gyere, akkor gyámbor.
2: Amin wa.
0: Ndaysan nga xamni dal affaire mom say hein tay ko ci def lu mu nit moma jaxal
2: hein
0: ngi am ngi am ngi def lu ma nul dey buñu lek xarbi ndaysan ku wasé xalat malam du sax dara ngi am ngi am ngi am
2: ngi am ngi am ngi
0: am ngi am ngi am ngi am ngi am ngi am xar sax man la ñak waye ñu ñu mom dama la ji tembe ya ma gëna xam
2: lahi dafa ñambatum xar mi ci rew mi nak ah ñu dafa bo da sax 200000
0: xam wala ñu 250 ci borom kër vraiment dafa metti ma da sam ya ñu ko sétane
2: ak
0: say bir
2: sutura ju mat
0: sa wala ndaysan aduna metti na
2: ay jambar ngeen
0: ah ñu kay ci ko ko xol xamna mom lan def war ki yeen te bi ko so no ndey jam borom ngor wi ras ak lako wo ci mo ras ko ay amna ko bay jaay ka fa tuba bu neex sa suñu ande fofu de jeul ka gatt ci af ki borom bu mom no tan ñu ande wo ndele mo taw sa ci addu sa bax wa akke no no ne Papa gave me daddy, just because I'm like, yeah. But then I do not know why so many Papa gave me daddy, me too, yeah. Come on, you can, huh?

0: jom jalan ñu ngi la koy may
1: wala ndessam suñu waaw bokk ci
2: a ci mbokk yi nga xamni ci dalal gu mag ba ci
0: kër taw ay sama yow bañ la may yewé
2: bu lay
0: barke rasulallah ay dugu
2: gore wol ya pari suñu yalla ah dañu dugu non non non dañu dugu mom taw koy ciox
0: dañu dal nay noy rek
2: nay noy rek kessé a ci konsa na may ci am jëlal ma ngi na ci bëggal am

0: mbokk yi nga xamni ko ñu fofu di leen contane bu baax way ay ci mbokk
1: yi xamni dem ci mawo jomba xam sama yaay bokk di
0: ah mawo ñu ngi contane di ko bëgg di ko ñaanal

0: aja sama waji abiya mang koy contane neena ma amugul xar abiya neena amugul xar doko ñaanam am
1: ko suba mo wut daral daral lay wër doxru denj
0: daral.

0: ake mbokk yi nga xam ne que ñu ngi ci marché 5 yëpp maa ngi leen ciy bégal di la ngeen jël kon di ma nga ca foofu ne ndey saa jërëjëf
1: ak dañuy daal di dem ba ziare Ndey Diagne nee naa ko yaa mën a sëy yow laa bëgg a mel
0: yaa ngi sant
1: barki rasulaay yaa ngi
0: sant

ci contane ni fi man di nek jamono jité ndey mo xam ya nga marsé assalam marsé grand yow ci marsé kasso marsé bu ci man di doon ay marsé felis na nga ci passer assis ni marsé pikin ma ngi ni ci bëgg ma ma jare ci ndey sa adana na sa ci ñaari marsé mo fa ni ben ba nga ci liberté ci extension

0: man tay ñu la yalla ne tay ñu wax kon na ñaanal mbolam yi nga xam nga mo jitembe affaire yi da deugal xam nga senegal ñu jëm ji ku ne xam na ni ndaysan xawna metti lo wax
1: ñaan leen ma may leen
0: wallahi ñu sant rek
1: mu dolli
0: dolli ñu ci limu wax ndam na